Suni ji chahan gi naitong khonjil da git ma tabi khrapa matung sida ngasi gyo nanti git lan thok chaba mata ngasi da loi jari. Hauzik makha tawa tharum gi damak ekwe gi announcer thokdam nirupa ma da khutsina jari.

Aina taibang pan usatringay, ihan hanba ikitaibang ni, ima. Nang natapapotsak amatakang zade, nawapun sigit hawai ni, ima. Nang gitampakta kaya danungay jakiba.

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngai kore, nang adu kena lai do kai sakhe hai do.
1: Ai gi dukan ma hang bodo. Advertisement am ta hab ke na nangon da tanagi na lai ni.
0: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no banang gi dukan do phangi ka hai sina.
1: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum yaure da.
0: Oh, adu ore ti ne. All India re do Imphal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi na makta yohan babungam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam bo du no hai. Chingkhong singa da na tana. Ahal

mani matum hegrujam de ge khoi pungye ba thorom gi ani suboi na puna taminare mathang si de khoi isei sakpa amu taminasi ngasi ge khoi gi thorom da isei sakpi ge dori ba ngang ningom bam pristina pristina khra chang chan si how long

0: ishing lambi da chathok chasin khudong chaba laibasina ishing lambi gi lalol itik taunari bani
1: ima nahan wai di pot yon thok yon chin tarom basya kari kari pot ta tarom me
0: masi mapa laipa ki lam koi basingna bharat ka atai laipa singa kari pot ta lalol itik tauram mi haibasi gi matang da yamna iraga thanami ko makhoina iram basing da gi khangbadi khoigi phi rol textile gi potlam singna khwai de gi maru oi ba lalol itiki potlam ni haine aduga ne bengal da purakpa sirbunda haibas lik makhal ase europe da yamna pam nei aduga portuguese singna gujarat ase cotton gi maru oi ba lalol itik taupham amani haina launarami ko masidagi cotton lauraga arop laibak singda tharami aduga malabar adagi golconda haibasisu cotton puthokpa gi maming chatpa mafamni masidagi masli patnam haiba hithangpham ase phawraga laibak kaya amada pukhri bani
2: adu ima songgi nongpoklam dadi laloni tiktokna dabra
0: atawi somda sutawi yengo malaysia adagi indonesia aduga philippines lebaxing da su lalolitik chauna tongnarami
1: ima kotanugum ba silkum ba khaktara matam du dalalolitik taromisha
0: natte atai polam sing chu yawe yengo ugi polam sing aduga carpet atang ba nungi aki amogi polam sing adi samu maya diamond naching ba polam sing loina yawri bani aduga ne bharat ki maru marang sing ase europe ki lebak sing da yamna pam na jana bagi masal oi ko masisu ising lambi da lalolitik tau bada adum yauri bani
1: ima bharat adi mapalom dagi poche poche lakra
0: puselai europe dagi adigi kabul arabia amadi nongchop asia dagi poche kaya bharat ta su puselai ni aduga ni yengo haujikti bangladesh ki dhaka haina khangna khraba matamdu da sonar gao haibasi dagi china amadi khanong poki asia gi laipak singda lalolit tongnarami
2: ima
0: haibani
2: matamdu da lalon itik tawramba kangbu sa karamba miyoi kangbu na gadi tawramba ge
0: matamdu da lalolitik tawramli ba kangbu si miyoi makhal kaya amani da yengo lalolitik tawri ba pochei su makhal matheni aduga mapham mapham da puthok pa pochei sing haibadi local product ta haina basidi khoi gi banjara haiba mapham amada gi mapham amada koi chat chat laga laiba miyoi kangbu asina ne ayam batawe ko kari gum badana sagon lalon ba kangbu na pochei puraga lalolitik taw su yawi aduga ne sagon lalon ba kangbu sidi ayam ba matam da ne lambi sing ba ko haibadi guide khangi ko guide ki thapak so dum tawi aduga marwari oswal haiba kangbu sidi lalolitik taw bada yam nai thoi sing thoi ba kangbu ni ko aduga gujarat ki hindu amasung muslim sing su lalolitik taw bada mangjin thana la ki ba kangbu ni ko se ko
1: aduga ima koi chat chat laga lalolitik taw basina ta ba adi lalolitik taw na ba ne mafam singal pa ka ti lai tra
0: lai lai kai gi lai ta da ge yengo haujiki karnataka state lai ri ba si gi manung da vijayanagar kingdom gi konung oina hampi ha ba se lai ko masi lising amaga sahum kuncha taru edi da sengwat ki bani haujikti world heritage site ha ba du oire ko laisangi sahar amani hampi ha ba se ko masida masida lai ri ba nung khuding ma masi gi wari amamam ni haina ba lai masida lai ri ba nung yumbi loina ma ningthi jana hak tuna sem ba du u ba da ne angak pa pok pa aduga madu saram li ba sing do kayamuk yamna khu sa haiba ge haiba se yam laina khangba mapham ni chumna hekta sa ba da natana plan design punna ma gieng ba da pukning hu na phajaba mapham ni ko adubu hampi haiba mapham se lisinga maga changa ga humphu manga da dekan gi sultan singi apun ba khutpu amana vijayanagar kingdom se maithi ba piki ba dagi di marai sai thaki
2: as lal haibasna yamna manghalli ko adu atai sar gi matang da su khara haibi oima
0: haige

nong lei nong sit khuding mak ekhoi da akai ba pi boi ram da ba su yai kharadi ekhoi gi lambi sengdok na ba lak poi ba su yai awa ba khar khak mayok na ba da ning han na gum si chat la ba ta da lam thong pham yau ba ni mathang da mukta mi na si sagol sem ti zendra na sakpa waikhom biharina sairing ba mata mi sema

isay si nga si tahan jaki bagaloy na na nga sige oy na di ngay ko taki si tauram sandok jaba matang asidaloy sinjari. Tauram tawiram liba marup singbu adom gi marup thongam gitan jali na amukkahan na kurum jari.

0: Toromtabiri besingbo kungangi toramna taramna uksari. Sibema fampam langdalin shinbisi.
1: Pani fani bungo.
0: Sibema nga sisi megi tangkun mari. Namida si World Schizophrenia ti edana palan torom pangtong nari. Adana toromasiga mari lainana masigi torom gerwe bata schizophrenia laina kari nomadi masigi laingi matangta Dr. Pritam Laishram ga unaduna sapa wari watai su tamjari. Adu bahan besidi Ahong Sangbam ane Sori Devi ne sakpa kunungi sei. Toi bipu lare sangdegi kokotpagi matang sei. Tamina sei.
1: Pani fani bungo, tasi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur ki thoromda. Taram nok chari kanawi birabano.
1: Kamen khunjaw gi thawa ye kala.
0: Kamen khunjaw dugi.
1: Thawa ye kala.
0: Hoi hoi. Karam bai sei taji ge. Hai biu hai biu. Karam bai sei khanji ge.
1: Kanyo to khoji phagi phagi dugi. Gilai le nala chuen do ba. Jinara o.
0: Yang nanu ngai zere, saya mati emas togol tobi rame, kudul tamzeri, pagi pagi dagi film dagi saya.

0: Hello.
1: Hello.
0: Phone to be day ba? Mingam tang have you?
1: Nilakuti degi ngang ngi manglem.
0: Nilakuti degi.
1: Ngang ngi manglem.
0: Hoi hoi. Yum nak tu sing nam tang have you ba? Manglem di kang zere.
1: Tang ngang ngom ayo ngang ngom.
0: Hoi hoi hoi. Thakat zere.
1: Ah,
0: film aming dom tang have you ba?
1: Devdas.
0: Hoi hoi.
1: Aji thamo thungjinda nufiya te tiwa nilakuti do ang tatagel.
0: So I don't know what to do. And how do you do it? You can do
1: it.
0: Hoi hoi. Adogi mati caller sing si yam bani na kwa. Koi na zuhe kangja do matang yawi ngak pigani. El sanahal gi may ekta sagol sem tijendra na serang ba. Sofia na sakpazi wito ni kwa.
1: Ay, tenu karat na sa kwa nyam ki adit na tro.
0: Mani, mani.
1: Oh,
0: hoi hoi.
1: Lango nyam seta zir hoi, di ki kangam na hoi di le kang.
0: Ado, isa isa karamba oi bigado no, Sunita na sakpazi.
1: Ay, di tamoy tungyinda no siya te tiwa na lakpi yodo. Hoi hoi.
0: Ado, Sofia hai ba maga, Sunita hai ba maga thamme bu kwa.
1: Kan Sofia no no wana sakpado do to thamro.
0: Hoi hoi. Si yeng zarage, kudol tamzari isa ipuna tamin rasi.
1: Hoi hoi.